0: Ninatoka kule kwa shamba yangu pale yudu
1: kule yudu
0: ninakuta kamboka kanijikufisha kule kanyama kamoya vika aka kambuzi kamupori
1: aka kambuzi
0: jomi nisema nikuye nikupatia niwe sehemu moya jubisho kule nikutakuwa
1: kake tatu wajo likauwa
0: nilikuta
1: kane kumutegu
0: nilikuta kanigufa na katikuwa kako nitoka damu
1: uka mpepo ya kifo wei manaikuwa kifo ashaza kuita
0: ayatu
1: kweli siki ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufisha yenye kwa toka damu
0: nyamafu
1: ile ni Ebola Ebola ile
0: manako nitaki ambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola
1: sikia yenye ilete Ebola kwanza ni nyama
2: tena yenye ilete ni shodhi suri ama popo njo ilete Ebola
0: kweli
1: tena zote ni manyama za pori
0: haya resemani ya pori kumbe ndenda itupa tu
1: apana Nodisha igusa.
0: Na ndio nilikuta.
1: Wewe ulifanya ilele tonge tatu.
0: Ngaita
1: batala mwa banazika.
0: Banganga?
1: Banganga basha ba sante. Banazika.
0: Twani ni mimi sizik.
1: Wewe ushikwa contamina tuligusa.
0: Je?
1: Uligeuza geuza?
0: Mimi napatia boda.
1: Ulipa unapata boda budage.
0: Sasa rafiki wangu. Mbele nikimbilie kulipitali ya yule. Sasa rafiki wangu.
1: Ndi.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kunyumba wala ngulube yangu ikufe kunyumba manake ndo sasa nkudayo
1: sikia nyama za kunyumba wanazo zikone Ebola
0: na
1: ukirudi na kutana nyama yako ilikufa kunyumba hako yule huu ile ilikufanya mafu ile kuna Ebola nosiguse nosizogereye
0: sasa mimi peke siwezi kama unasema si nisikuti manake mimi nisi kuitupa
1: hapana nosiguse itabatana mo bataizika
0: Jo nasema mie peke siwezi zika nini ataba nganga ya nyama banizika.
1: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
1: Tena sana. Jamani.
0: Kombe jamani. Acha bale jamani ba rafiki wetu hapa banenda ka winda. Bale banenda ka kata makada na bata ba vayajeri. Hapa ba safari ba kwenda kumapori kule.
1: Ndio.
0: Kumbe ba kwa nione nyama inajikufish. Basiko ni kus. Baneita mtu butada mu anazika.
1: Hapana karite pa.
0: Mganga wa
1: mganga njo wa sante.
0: Wanyama vile.
1: Wanyama.
0: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
1: Tena sana.
0: Mimi nikimbilia kudupitali.
1: Kimbilia sana.
0: Kwa maisha karibu.
1: Tena meter distance.
0: So na nono kwa makini ulisha
1: kudupitali. Nilisha
0: kudupitali. Ndio. Sasa rafiki wangu. Mimi ndo basi